amateur hour. Among the apilan, si katrenta idos, ako nga kontistan. Babaeg lalaki, bata kong tigulang, ilang di pa apil, basta mukanta lang. Usa duha, tulo o patlima, unong pito wala.

Title Rock. Aron dili yun siya makalimot sa mga palad niya gisulat ang letra. Ug sa dihang siya gitawag na sa nervyos ang naon.

di hai babae, misayaw-sayaw pa. May boses nga yabang, murang buak nga lata. Ibagtingan na siya kong kalima at panwa

wala damhan. May hubog nga bisata, may ilog sa microphone. Kay mo kanta no siya sa kintablado, siya nasarasay hangtod na